sandi basa kang sekar blimbing. Iya iya, walah dalah. Ngerti nyang bangsa. Waduh parian. Ya wong tilas pesinden. Nalikono pertapan ki yo ngambi sinden. Mula mengkono retane ati. Terusno. Terusno yayi, yayi terusno.